0: Kala tizi simsha.
1: Simsha.
0: Kala sa zhu. Kala sa zhu.
1: Kala sa zhu.
2: Kala sa zhu.
0: Ran tu tu kachi yu. Kala sa zhu.
3: Ma zhu nye mei kyun sa ha gyu shi.
0: Ye xiao shen. Ran tiri ningu yang dupti tu putung kuris nye tenki zhe xie tu ba.
3: Tenki zhe xie guya yor bie.
0: Pomus nye de soso yag zi xie gur da.
1: Panda, nga kafe shlu da.
2: Lis.
3: Qian de rangi nga kala tiang mji dang ru bo.
1: Tus chi. Rangi mi sang ma. Tiri ningu kala qianda nye tiong lo da.
2: Jige chen la
0: tu chi. Nye pa gina la kakang kam chi me. Rangi kala gandhi zi dang gu zi. Ya me na rangi nga.
2: Sangmo nye a. Jige chen la ge. Gung si ken ke shibu xia to za. Ningu sang ma xia la dang gin sung gi.
4: Wow! Jige
2: chen la tu chen na.
0: Shibu sa zha. Ta chung si chi to.
4: Tu chen na.
0: Qianda tiang nye du. 等到准备别啊，呀，大壮，
4: 走走走走
0: 走走走。

kilu gi sagana ng tarke momo migyang wara sagang gi simse su churo yugor wa chu kelen cheba thi khong gi simshu thebe cheru chi ye nang zong gi targani renjung kham gi nang jin za ma yin ba ra thiwe minga le ma we nyong tho be simse shi gya shi thie je su tarke su be simse kar yi nam shi na targe nom tha targe ngar ku yin Tonglu tardong ling di kusimere ne xing, ruju ki tamgyu ling xing ba ta nisunga qi.

0: ham khagi jik di na
1: ta ngan zu ta lamu ta jik bang bu yo re di be na ngan zu ta she lamu gi di
0: ah le se da ngan zu tu gi se ya she ba lamu se tu ve le se le se ta zang xi s ne da zu lamu che je nem gi ne ba da zang xi s che je chok rik chok de yi yo ba ta ngan zu te re di ma cha xian ngan zu nem gi tu gi ba xi me ve ga zang xi mian ju qi wo bu de zhi ba
1: zhi
0: le se ga Tengi lhamu zin zhe nang lor, dodo bukupu di nini ge, yabu kipji chukbi ge la?
1: Nesi, nesi.
0: Da kuni ni jang zhe ge zi zi xin na?
1: Tang kuni yin bina jang zhe, da logic sima xin struwa re.
0: Ah, le logic nang lor mi, yak zi xe nukwa.
1: Da zo di yin na logic nang lor yin na, da kunzu yin na buku yin na, da ngan zu ki da zin zhe di yabu zi zin suwa sim ki du di, kunzu yin na san ju ki to zi di minda, ya mangu din zhe mindu ge la.
0: Ah, nesi, nesi. Ta qe nang gen lan zu, da lhamu yin ba cha xa na dir wa la, nga zi da.
1: Rebu ta chosi re la.
0: Ta di khar khar zo nangmu doyoshe di ngon jo li yin gilang gilang khar khar lakbu yin da zo?
1: Ta zo di nangmu doyoshe di yin bani ta ngan zo tlasi chab dang da din zu chini gil lakbu ri.
0: Ta qe nang zo zham nye me wei gila. Tengi gilang ni ni jige jia nan ba. Zham nian qing. Yame liu xun qing. Ta di zham nye si zhi de yin gilang gilang zo mixi ke chu ke yun na.
1: Ta ngan zui zham nye di yinba na, ane ngan zui thangbo di yinba na, maang shi ni gozo ni chigiri.
0: Mingir ba, rese lese.
1: An teni ki yinba na, ane ngan zui maang shi di shi su na, ane ngan zui kali kali gongbo ki zham nye dang dang di chi. An teni di tsa su na, ane ngan zui ki ta shiga zi ki gyu ki, ngan zui la zi yinay ri, ting ri yinay ri. An teni zui tsa zi, ane ngan zui kham ki gyu da, an juk juk, juk duru yinba na ngan zui ta zham nye ki thongmin thar si ki di, ngari ki. Dangdang di chi niki, an chi chi nga zu zham niki, obze di tuan bara chi giri.
0: Le sen gila. An gila an zu nangmu tuyo shi ki zin zhi di tengi, da du buku chugo mianpi chi yang mi gian le du rwe gila.
1: O, zhi na, zhi
0: na. A, le.
1: An benda li gu na, le ga chi shi mba da, an nga zu ki buku yi na ri. Da buku tuwa yi na maang chaya yi mba na nga zu mi gian ki, da kun zu ki nga zu mi ri ji ri ne di, ta pe chi du kun zu du jang ga tang ki ya o zu du.
0: A, le, le, se. Da xian gila ki zu maang chaya, zin zhi maang chaya di rido kwan zu, ngui mi ri ne shi xia ki, di ta pe chi ya da an de ki.
2: ཁྱི དང ཁྱི དང 周末培训班。沈就所中紧着。舞蹈培训班。下厨所中紧着。 舞蹈培训班。
3: 展年，六弦琴。
2: 展年，六弦琴。
3: 拉姆，藏戏。
2: 拉姆，藏戏。
3: 啊，鼓。
2: 啊，鼓。
3: 补鞋，铜钹。
2: 补鞋，铜钹。
3: 热巴，热巴舞。
2: 热巴，热巴舞。
3: 囊马堆鞋，囊马堆鞋。
2: 囊马堆鞋，囊马堆鞋。
0: 怎么连个听听来才是三大声音？我那子姐妹来才能养家节约。

0: Chowa, rangay lakzhe roche yawush tangi. Nigab labche nungne pangyari. Rang chun dada che, chira rukwa nalo karche ne chagri. Kukab chungsano, nyeran chira rukwa ngonche cheche, chun dang wam chuyi.
1: Mowa yuksho, nga rang chukol roche tangi digi. Nga rangi gine, chik chun dang duyan thun chigwa ri. Nga kardin wane rang kutsu ya rana, thakay lo yi tsumba.
0: Chowa, rantin zhe yagla.

0: Amla, mala ya rungdal.
1: Ase, pu.
0: Da.
1: Tongo nga zi lo shu a. Aja liu lang bingya pomo di ta rungu ne yungu yor shi sa. Tong tu zi qi kala rish saka zhong mar be.
0: Aja liu lang bingya pomo la. Amla, kirangay tun zhugo zi. Nga tong tu lo me le pam chao yu. Kirangay tun na shi.
1: Zi wei, nga tu zi kar zi ri a. Mi zi rang tu yu sa. Nga tu zi kar chao ri a.

0: Tondo nye gyu inbe.
1: Amla, kiran sim gyu inbe.
0: Donghua si nye di yin.
1: Si gyu nyambla, ngar ye ca chi si.
0: Ame du ri tu min du.
1: Nye rang cip jie xie xie da mi yi.
0: Qiu wen, rang ge sim la ma xio a, ngo. Ji ma, ame ngu sa jie, rang sa ba qi nye wu.
1: Yu xia na.
0: Ame, rang la ta ma su.
1: Amla, di kirang da zhuwa yu ma shi, guang gu zha ma shi ma na, di le sim ga tie.
0: Ame sim na le.

0: tendo namde gawa yin sa che mi thu ne ga wi se xie ni yo ma shi to ki wa ti shi
1: go Kill that! Kill that!

0: Chobe Junglang Xibin, Jomi Jilangbante, Nguimi Do Nga Chon Dun Do Chijunyeba Chona Xion. Dejan Nga Jini, Andun Jozo. Nga Jengwe Di, Zambalang Ga Sambay Tokyo Jia Zhishun Kang Di, Andun Dali Zhishun Kang Yi. Mama Boke Ga, Andun Na, Bishwe Jishanggu Qinpo Yinba Qinjiyo Jia. Dien No, Lan Zun Di Dun Gangzha Xie Bia Yomi La, Nangchun Xiangmi Jiangsi. Dejan Nga Zun Yang Do, Dawan Zhodo. Andun Dini, Chobe Junglang Jian Ga Zi Satsa Xin Yi. Shilo jitong gajia ngaji ngajia lo, maadi juji bi rang chong nila zhika jie. Chong ngui jia xia zhi di ni bui shui lang du xio. Ma ki zo xio ma, ni rong zong du lai xin ru. Zhuka chung chung xie ge an dui cha si tang din dara juji, rai bar lang ni zi. An dui dan li zhe xiong kang gan zhe xie ba shun na zhu mi. Ge di du lang thai saban de dang dun kang yi xin na. Ge di cha jin da la zir ji lu yin bi. Nyanga tang da za tang yin bi lang thai dan zha xie dang dun na. Sanba jiaba tabiwe gani chiwe ajun si mokwe la. Dui chui tongtong no, lambu hiang toba zhi ji sunba zhi. Suna zhumi, xilu jitong gajia ngaji ngaji lu da chubara. Ma bui mu shen zhung ki, ni chibi lang zui pawe, danlan la lambu hiang ji. Ma di mentu, lu la xue di, chenmer andu yi zongkong sun jo yu. Andong dani, dan li zhi ju jia lu cha ba da. Geng sir longu tong ge cha zan yi. Ding han yin na, zhoba zuo xue si, gang lang chamu li mi. Lang kong zhuo sa xin ta zhi, ni zuen da zhi wu du, nga zui lang zui pa wu yi, zhuo dang jia ma la ding ni, zhang er qi wi za dang du, xie li zhi zhi xin ni, lang bu xiang yu, ga li ha jiang qin bu zhi ji sun ba zhi. Sun na zhu mi, gen di, lang zui bong qin zhu du, mang cu jie lang su la lang di, ga su xu ba dang, gong cu la qiu dang za jiu xie wa dang, da dong ka da jiang yu yu ji sun ba zhi. Dui di ni zu, an dui li wang di, ka lang de dang dang bu zhi yu. Zhe xiong kang dun zui du, lo ju ji long bur na lang du zha bi na wa xio. Yina yang da di an du la, nga sa ni ju du qin bu xin xin yu. Jia lang jie li gu ge yi to du, son zhe lang ko dang, ge da lang ko, jiang zhen zhu xie lang ko jie, jie ji nin tui du, xue jin du. Ni wei lu xin nu, bu jiu niu xie li gu, per nui qin bu xiong xio. An du xie bi, di nga ngui su ma dang xin qin ji ge ba ke gui bi, sa tui zung zung di. Da jia xiang zhu mong qi wa la, son zhen zha wa ke xin yu. Lampun de ni jiang, bui xue ku ni qi tu mi ba dang, ding yi ka ka jiang, pan zhu cong xi bi, lang ku jie ga lin ju du tong xin yu. San gui bi, qi ren gang du go ma xi wa pen kin yin nang ki zhi bi. Zhe si bi, nga rang cong ma xiang la go ma xi wan zhong kin yin, kung cui gong zhang du xie ji yu ji sung ba zhi. Di dar xin ni, nga zuo zhe si lang ku nu du di, go ma de ni, la jia long ge xin ni, da bu la du ra cul ta wa xue ba yin. Ando jasi yinla gongsi, jasi ba cirin jumi ji. Nying dong chok lu nindar, li ka si ba yuwa yin. Choma xiang ge ju la, kama qi ju ngin gen ke ju yu. Ruba zu nga dan ji bu yu, nga zu ngu xin ni ba yin. Nga nan ju chu zi zhu ba lang ji yu. Hyo zi si ji jala long ni choma xiang do xie wa qin ba da. Choma xiang do kama ka yi di, dui chang zi zi xie wan zhu ge yu qi sun ba zi.
1: Amnya anu! Amnya no shalak cep kilo. Hey. Tere chawa sik nyoli.
2: Wo chi si.
1: Eh. Ya ya.
0: Nga chue chren ju mi ji, gon de dang ju di, cha la da lo bi, do pi jen ju bi an ni la do si yu. Chren ju mi ji, a ko an ni da ba ji ji rang ge cha mo la, zha to ni cha la ze gen do. Kong geng geng zhen ne, zhu ba zui zhi gou xie bi ge ma di da, jie jiang ma lui ba, kong cui gong zhang du xie jie ding yin xi sun ba zhi.
2: Yo da ting zang zhong guo zhe xi ting ge, xia lak zi ca wu cang mo, rang rang xia lak tab de xie na cha tog li nyu di ta, yin di na la me di tab de ma ting zang na la mo di, ta wu xi xer jiak guo ki xi yong di ta yag da, tan zhom zhe tab de di pe yi tog li xi ba ni ba, ta yag da.
3: Ta tering kar zang zhe xin tang tang jer kab ge ga jing ge, ukshi rang gondram linga khyadu lasa da nakshi kara sonna ta tab devo da pen tokho da kadin she tang tang jer kab la kadin she she jingo
0: ja se wan jo khur to she jin yoba da jalan che li go ga ya ren bi gi thong lang ni ye de shong khang do thong yi ngui mi lu ji da da ja gong zhang do ge ma kha she jin bi jo bi wa do wa ngui sir de ding a lang zun hu jin ba ji an do la yong lang zun de ne jin zhi dong a da tun zhi tui bi qi ding yi da jia zha xi bi ge ma zhi zhi zhu bi gong zhang du xi wan ne dei di yong a da zhu xi xin bi qi ding yi 此人就密集加上建立过个作对妈妈不接浪都学约我准备咖喱那么扎巴了用浪等着给嘴巴了投机解决经验空去我最怕约了用浪嘴巴投机解决经验等下可能比用浪的嘴面了我来样来干等着让我这大家浪不了动腿巴当来干样让说忙错几年比加拉强工作工厂都是推进多了表姐今天团队讲将用三家卡通进行月我军兵营队摩托尼摩托巴拉军警推举这娃月起送巴士这兄康多尼加上最马大将莫南德拉给恰巴西级别干部人等这些同学顶下郎尊我军把我查了顶你嘴皮加上建立过各地大家没地位忙娃不要多心思人就我们是若把嘴让静静工厂里他认可格马林私人军用三把地里用不起下东退把你先退避把了当不要说浪不你利息定别浪不把了安东爷他们浪不爹龙我顿着拉脏学归学中

ngani wune tinda sujuk dhibri bhe. Nye ti ngwe, rida sangbo khasu dhwa jine rangim do yungin siyebi. Yine taja, ouja zangbo ma chukune, ngani khathe je shibya mebja su.

0: lo sum gi lob jong chebe tu zu yuk zam shi la de si tu ti ne sum je je nam gi gi sem nang pak cha sam shi sha ye cham do lo ji je je nam ge ki zhe zi zhe mo ta ta ni sum je chebe ju ze gi la bu cui xi po da che ju ze ki na ba mi ji wa ti ni kong ge ming nang tu rim xi tang po ro zhe tu ba chung ye
1: nga ren ngun ne xie bi no 鸡蛋明白
0: 한계 교재 기준 다야 문토기해. 티링 진진 남게 다 진부 튜주 님은 이기 나초네 전교 제시 추월 조규 로타체.

0: gyunsu sayagi mingsi di kandajila kuwa na gila ki deshe chikyo na.
1: Nisi. Da gyunsu sayadi na nganzo buku lo chuu la le du chamba, anzi so saba che di ne lo chungi jok sum na le du.
0: Lyubu di na sembaki na lyubu di. Tanda ki nang besi shibadi, pyo rang kyo chong chwe ting di dang uyun hing kang tang, pyo chong long ching yin chi li gu nyi nyam du nye rwe, di dang shib shu chi di li chen, di dang pyo chong shib di hin. Nga zo yong wa, yang zom hin. Nam ling ge di gar pi bar, ge se shu. Jigab shu ji Xi Jinping ki.

0: tundonga lunglaan de yubi. Nyerang gwanda saka yombi.
1: Nyerang gwanda lukri. Ngare jimu su.
0: Keyo mari. Tsasa sabraba.
1: Takri. Tsasa sabri.
0: Randi kar sire. Rang kar cheso.
1: Nga tanda simlimji. Lunglaan chuchu chingme.
0: Mari. Rang kar cheso. Nye nye cha rang tsaga mayo zarebe. Nga le samlo maton san yi. Ta tanda nangda mido. Xiao Hong, ta nga nye kapsu mo yebdo.
1: Jia Ren. Tengu to nga nye pezu gyung yo ma ri. Cha se ba sile je nye mkha shile deme ba.
0: Nga nyong sin dintre duwe. Rang ke kato nga gyung lo yebdo.
1: Nga si yu, rang ke nga gyung mido.
0: Xiao Hong, rang lo si dem si chen yong duwe.
1: Nga chi su ne kyung to chebe mido. Tengu to nye mchung si yi. Yine ra, dile dong ni. Chisui shiga jambu yu ne. Tuen go to, lo si tenpu shiradu.
0: Asi xiao
1: hong. Nye nga xie ju da. Nye su su su so tong chu xieba mi lu tong chung me. Che za mi zi di. Di zhe xieba tamang di ingi ri. Nye nye xieba nyun da. Cang me nga ran lo ma ri seng bo ri.
0: Rang ge mi xin da ge kinh zhe san ba na wa dang duwe. Di tong do rang ar be.
1: Nga re sona la na wa ta jie.

ku loosh ta. Nga rami an yoya mi tu. Janda kha jet khus mar siya. Ku loosh ta.

0: Chobu Junglang Xiebin, Jumi Jilangbante, Nguimi Du Nga Chun Dun Du Chi Junyeba Chuna Xiu. Deja Nga Jini, Andun Jiu Su. Nga Jengui Di, Zambalang Ga Sambai Tokyo Jia Zhishung Kang Di, Andun Dali Zhishung Kang Yi. Mama Bu Ye Ga, Andun Na, Bue Xue Ji Xiangu Qinpo Yinba Qin Jiu Ya Jiang. Di Nu, Lan Zun Di Dun Gangzha Xie Bie Xilu jitong gajia ngaji ngaji lu, maadi juji bi rang chong ni la zhika jie. Chong ngui jie xia zhi di ni bui xue lang du xiu. Ma ki zho xiu ma, ni rong zong du lai xin ru. Ruka chung chung xie ge an dui cha si tang ting dara juji, rai bar lang ni zi. An dui dan li zhe xiong kang gang zhe ke ba xun na zhu mi. Ge di du lang thai saban de dang dun kang yi xin na. Ge di cha jin dan la zir ji lu yin bi. Nyang a tang da za tang yin bi lang thai dan zha xie dang dun na. Sanba jeba tabi gani chiwi adru si mokwe la. Dui chui tong tong no lambu hiang toba zhi chi sumba zhi. Suna zhumi, xilu jitong gajia ngaji ngaji lu da chubara. Ma bui mu shen zhung ki, ni chi bi lang zui pawi danglan la lambu hiang ji. Ma di mentu lu la xue di chenmer andu yi zong kong sun jo yu. Andong dani, dangli zhi ju jia lu ra cha ba da. Geng sir longu tong ge cha zan yi. Ding an yi na, dro ba zuo xue si gang lang chamu li mi. Lang kong zhu sa sin ta zhi, ni zhuin da zhi wu du, nga zhui lang zhui pa wu yi, zhu dang jia ma la ting ni, zhang er qi wi za dang du, xi li zhi zhi xin ni, lang bu hiang yu, ga li ha jiang qin bu zhi ji sun ba zhi. Sun na zhu mi, gen di, lang zhui bong qin zhu du, mang cu jie lang su la lang di, ga su hui ba dang, gong cu la qiu dang za jiu xin wa dang, da dong ka da jiang yu yu ji sun ba zhi. Du di ni zu, an du li wang di, ka lang de dang dang bu zhi yu. Zhe xiong kang dun zui du, lo ju ji long bur na lang du zha bi na wa xiu. Yina yang da di an du la, nga sa ni ju du qinpo xin xin yu. Jia lang jie li gu ge yi to du, song zhe lang ko dang, ge da lang ko, jiang zhen zhu xie lang ko jie, jie ji nin tui du, xiu jin du. Ni wei lu xin nu, bue jiu niu xie li gu, per nui qinpo xiong xiu. An du xie bi, di nga ngui zu ma dang xin qi ji ge ba ku gui bi, sa tui zung zung di. Da jia xiang zhu mong qi wa la, song zhen zha wa ke xin yu. Lampun de ni jiang, bui xue ku ni qi tu ming ba dang, di ngi ga ka jiang, pan zhu cong xie bi, lang ku jie ga lin ju du tong xin yu. San gui bi, qi rang gang du go ma xie wa pen ki yin nang ki zhi bi. Zhe si bi, nga rang cong ma xiang la go ma xie wan zhong ki yin, kung cui gong zhang du xie ji yu ji sung ba zhi. Di dar xin ni, nga zuo zhe si lang ku nu du di, go ma de ni, la jia long gri xin ni, da bui la du ra cul ta wa xue ba yin. Andu Jasi Yinla Gongsi, Jasi Ba Cireng Jumi Ji. Nyi Dung Chuk Lu Nindara, Li Ga Si Ba Yuan Yin. Cho Ma Xiang Ge Ju La, Ke Ma Chi Ju, Nyi Yin Gin Ke Ju Yu. Ru Ba Cho Nga Dan Ji Bu Yu. Nga Cho Ngo Hi Nin Ba Yin. Nga Nan Ju Chu Zui Chu Ba Lang Ji Yu. Hyo Zi Si Ji Jia La Long Ni Cho Ma Xiang Do Si Wa Qin Ba Da. Cho Ma Xiang Do Ke Ma Ka Yi Di, Dui Chang Zhe Zhe Si Wan Zhu Ke Yu Chi Sun Ba Zhi.
1: Amnya Ano! Amnya ano, syalak cep tilo. Hei.